0: Program kola sente. Ye program ye ye bie mfuna. Erambike bie obulimi ne bie obulunzi. Mugwanga. Waandie kula kula nyizotia. Emikisa jokufune nsimbi jiriru dawa. Yaba feng. Abafunye sente. Boba jisewa. Kola sente. Katijiwulirize ngabu jirunaku. Okuva kusawa kumyezo kumacha. Paka sawa kumine mwezo kumacha. Tandiko runaku. Nebilo woze bipia mkunonya sente. Muprogram. Kola sente. Kola sente. Kola sente.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omulungi atu uliriza ero mulungi atu laba ku Radio Pearl FM chikumo musamba karonyeze muende kula lyo muntu wa bulijjo bino sobolo bifuna omulundi okum teknolojia wajja tambula naye tusigara mabega gada fo mukozi auliza program kola sento nakuwa ero
2: ega
1: bitwagala kuguza wo show ya feru nakuwa ero togeza no sigale mabega
2: chabulabi
1: togeza no bamwo mutimo ogo
2: okukusiko
1: kusigaze mabega mu bulambo rwakirigiza ko kula bantu bera ku forefront wabira innovation njia giza kukula bantu tambula na yo
2: butelevu
1: tambula no mulembe tambula na ichiriko
2: uwe wawo
1: tobu na abu na singa madu wajata ambuza wikiri mulu kaza njia
2: butelevu
1: mulu kwa uweweze
2: kwa hindi wade nindugoi
1: then choose a car wacho wiko sendo wacho wiko sendo gari
2: weba linyo
1: wana hivi gari walikwanga ya skupira sibira hizi mbeuza mwusu na liyari kwanga ya misiri
2: wako
1: watangi mbala sezo ni wasiswa kibi gari
2: kandi ya teknoloji ya liwa mbudogo ato mbudogo tumaruchise tulanga tugo beda dala vigiri
1: vigiri nga bitu wagaru
2: tubivako tugenda kubigari
1: kakati mguchino kwa mumaindio wakiri giza konyo kula bantu tambula no mutindo kuliko tofuma innovation is zay robot ina busobozi kuyoneda
2: yesebo
1: robot natuka mu class wa musali yetu sako technology yo oina kubera mu class ikolerero okutuka o wabula si class tamwa mwana dukitari abantu batamwa
2: yesebo
1: si cyagara nzisagara muruka nzimuruka muruka si cyagara nzibigere bimaje
2: da
1: olimba
2: umanyi muri mu program anti mikoro janta mu manyatalina ngoyi leka kweyogeza walomo ya gamba bananga bagaga beraga olina agama anti oyugola babiyogedde oyumwetegereze bulungi Mungu nalyo naso na senga amugerera namwa ku kasente byayinzo okwekola mwiza nokuti enseno
1: tubuita doctor bufuto
2: bufutwa
1: yes omuntu yenna obutaba na kintu kiriko simusango wabula engeri jori ya kitinga mkwecho tuwa kwa innovation wabu chize
2: esebo
1: kwa kati tuwa na chakwa ya kocha moroka
2: hebi
1: inji doctor si ina nyonyi
2: esebo
1: njiebo
2: era mfuba
1: nyo ina chopa mrujaro inga ya hangi
2: era
1: that's my dream
2: no kujiri nyoburi nya
1: this is where I put down inga chazi wachi nijira wazio kwa mbanga
2: mungke
1: wakashiro wakena kufa
2: wera
1: mbanga hani mda
2: Neka kuongeza utamanya.
1: Neka kujobo uja. Neda. Uwe kukoto nito inafuna kusobo zibu chetu.
2: Neka kwe gumia.
1: Tebuchifura kubeira chibi.
2: Anzi
1: njagara business emu.
2: Kati ngangota milioni ya tanu ngangule motoka.
1: Tekeo branch.
2: Tekeo
1: branch.
2: Esebo.
1: Tunafuna kusobo
2: zibu chetu.
1: Denga techiri imo kabi uvochi kose.
2: Esebo.
1: Wena tuigo kwa garebi runji.
2: Naam.
1: Umani wana uyagare chintu doctor.
2: Yesebo.
1: Uchikoli nila.
2: Otamwe
1: chintu.
2: Yesebo.
1: Nitukola. Nze intamwe chintu na chantale doctor.
2: Yesebo.
1: Yes. Azi sagara wakazi basuka.
2: Mubiri.
1: Uya sagara wakazi basuka momo.
2: Umanye vasumbu wabakazi.
1: No. Look into the advantage.
2: Atechi abuntu okudamune wekanya.
1: Tunafuna usobozi.
2: Umzirajibu.
1: Batu gambo usobozi. Usobozi wa umani.
2: Nedda.
1: Mulimu obusobozi bwaki. Obwongo.
2: Omuzira njovu. Bwotamu ekintu kya bugunju okukirivaizinga bakitegedde. Okuda kubanga oyinza okuba wakitamiddwa ng'enjala ekuluma. Kati nga bwokuta ojja kuba olowooza at least ko.
1: Ebintu ebirungi. Tetubitamwa.
2: Ani atabyagala waniko omukono. Esebo.
1: Obo ulira nti okyegomba nga mumulanako obusobozi. No, nyabusobozi. Berango chikolia. Netu ina tendency ya wafirika. Na wanya wande, kusosho midi ya kutula kanduwa katambula. Waluwa abasiba wande mkumida wa pritu kwa prizo na. Omu ya bayo damu.
2: Omu ya kaji. Nyu kama.
1: Nendo zi ya kutuwa wa mwuruka. Sibi maine. Nendo zaka ya kutuwa mwuruka.
2: Esebo.
1: Okenda kuchicha watenga chirunji. Dokta watu wa mba chawe birunji.
2: Yes, sebo.
1: Nga birunji, yaka sija ke. Teyeja haka mungu wa mtu usiza. Kari uraba nga ina mungu waka bigama kusaba mungu. Nzika nchikole le mungu wa mtu usiza watenze nimekwe isango yo. Understand? Very simple. Ndi echikolo, ulevo kwari, uje gumba. Neyengo mtu wengari karakta ye, mulimu wa marara.
2: Yes, sebo.
1: Kwa mungu, kwekwelele na kumulagendo mula. Nwentu kanza awoli, ayesi genda kuhisa mwenti. Kwa mulimu wa karunji. Kachitengo mbali tutamwa kutamwa. Tutambuza njiri ya kuchai na kutamwa.
2: Omanyo mtu watu abamu namfusi. Asasa nyachira lange meme yetegeza chirala. Ati afuma nyoka kasanti bwatula aimboze ya garaji doge atenga mtu ala saidi ye okuja kwa amalala
1: omusajja jani azimbo muzimbo
2: kwenyu okuja kwa amalala
1: roza ndo usende ba ustazi ba lesi bazijja utandi so kuba negative
2: okuja kwa amalala neka kata usente bwambi bwafunye obuteko otya mu nyumba kati atani so kuna fuya.
1: Buwaba defeated.
2: No malozi muwa, chata andikira ko. Yesebo.
1: Kati tuleme kubeira bantu baina mioyo, itima
2: mibi. Emeza fi.
1: Emeza fi tuzirongo.
2: Tuzibene namburu kufu.
1: Wachi beja la vya, nti kasira wama genda kura hija umu, nda mungu wa kwejo.
2: Chosabye, onya today.
1: Ulina asigala nga kura chuma.
2: Emisangu baji saru kusinzira kubujulizi, obu wadi.
1: So, bana tuigo kwa njize mirunji. Bola wanga Dr. Mpima inachafunye.
2: Naam.
1: Yenga yu karakterisi mnunji bubula wanga. Afunye sena na yeja la vya.
2: Kewa rinyo.
1: Kusawuzi fune omulageno mula ganti. Bakura yeba tinga mafunye
2: sena. Ababu mfuka babi nyono tusinga.
1: Tusabili la ye kuguwa kuwitewu.
2: Atawa. Abalabagala nyo kusanya ogwe. Ngali mu illusion. Illusion bachitabatia. Ntikama ono wavawo. Ani mwini ngatagana na kufuna. Yenga okukaka waliwo akamauli agatambudde akasimwa kastola kubo wakalabye nnyo akomu wala gubadde basuza eyassa baddamu suza nenge kigenderwa kintu oli abadde afunambu likes tebereza osula mu nyumba ya munno ebya TikTok aha ya musse kati ba mukute afunye ticket agenda Iraka ne abadde akusuza jesingola mu fame simaina fame je bayite echo fame ya musse
3: ebintu no tubange byokusaga bitusoma muzungu kutuba wadde unakora gulinga kwa kusa tuli ku reality check
2: abantu amu bononye
3: emiti majja fetule myo jikontola gitwala Dokita, okendo chigambe icho, abantu abasinga, abadugavu wano, abatali bakiriza, balina perception.
2: Naam.
3: Mfakendo, usanga nwa musanja nga munga, akulaga, mutuma akulaga, mnyamba wa ni munga vika. Akulaga mungu mungu, nenga ina perception yeyo. Nzinyina, jentero chapila chapila.
2: Yes, sebo.
3: Wabavuka, babi, ninga abatu, abayamba kwa.
2: Goinzo kuburwa nyisoro ne post yeyo oyagirimu bubezi ngo ino mulala nino kutula mtu oyagala
3: muri muleka kuri gwe ko longo samuri bubu leteka mwecho ntigunja ino kuva onze mfune gwe mukurwa obobola bobisingo kwero
2: omuzira njovu sibulwa bulwa kino no bomaze okudedicating obulamu bwo nti you have to fight the other person not to develop yourself but to fight other people Omuntu yena buloli tandika okubanga onaku walolu abalanga bafunye omazo kuwayo obulamu bwo kwesaddaka nti toyagala kukula akulana wabula Mungu akuwa amanya agasula basituka
3: mama naji mukatalo mumwokolera mama shamimu anguina nyitakuina ako buzibu era tayina kyasobola kyusa mu nyingiza muriziki
2: walwa kandi kwagabana nabantu ndoze omwaka guyise mabega nogama nti omukyala ajja mu bufumbo nasanga mu omwana tandika omutuntu zaye chaito mutuntu zanata manyati alimu kushepinga omuntu ono opponent ojoku mumuteka ke lyanyi daba ye akola obukodiyo obumu surviving sa mu mbere eyo olunaba nga yali mu upgrading gwatengo yongera kuonona
3: katugenda ko kutali
2: badenjo
3: gente ko kutali
2: oko yes sir
3: abantu baloza nti neighbor watu nda chatunda
2: aina
3: kutunda dokora okora shopping mu kutali
2: ntero kola yes sir
3: nti ogenda kumulala ko omuntu Odinga atunula wobi. Bonna banaku.
2: Nanuma.
3: Bonna banaku. Tebaina. Yes.
2: Gwoli mukunaku wada. Munaku. Nawe. Oli munaku. Kakati akatona akazeka bayambi. Obadde okimanya omuzira njovu nti entalo zisinga obungi tuzite entalo obukubagano. Tubuyite obukubagano.
3: Kakati wana bamuna muli bagaga. Tuchibaga mnyo riziki wa mtoko la chimu.
2: Te waba.
3: Iwe sinso bi, agomazima. Riziki wa mtoko weta kona. Tesobola kuweta kona. Finding a ways mchabu inzo kutura. Angatua ni msiza na muno. Kutura wana gana muno.
2: Yes, sebo.
3: Hila, mnyo chuko. Sama tuta nyo chuko. Sa, unarimia, boda boda. Apape nyo ga, jagaru ya sembi.
2: Oluna kungaluwa kede. Olunaku nga lwakedde buli kitonde nga kikyasa Mungu abaali na wakigabirira oyagala toyagala ne gw'olaba nga alina ebivunze mwana twatunda ng'ate bamaze na kubuuka alina biri fresh singa ememeza ffe tuzigaggawaza ya Rabbi
3: so doctor bajja era program tugwereze bamama bali mu kutale mukolo omulimu gw'amaanyi muli bakozi
2: Omanyi nti sente nyingi tuzono ne dembasawo
3: Prongose miti maji afe
2: Tusubudde amajini nga tugasindikira abalala Ne gwasindika ofuna meka gwasindikira afuna meka Kumwe nabali awinzo gendo bala banga bobatuza direct noba wandika mu mpe listi y'ebintu bye mwagala Webali nnyo nga bonna sengo bakanti mu mpe listi y'ebintu bye mwagala temuli mwayagala limo zini Temuli mwayagala bwa presidenti. Temuli mwayagala bingi nga bagala kusomesa abaana, kusasula nyumba, ontege di kufuna kacha akulia kati muli mkwe kwa sama anya ama iti difunyo nenga ama anyago baku wango gakua tati nogeti kamu mwana tu watiga suru kubanga kaku simbuli ya dara
3: ntukundi ya samusanga afumiza chino apu na afumiza
2: chila bwechiri
3: lele wadamu kube jadu kapu nizana
2: kanguwecho
3: bafu kanya mwini uveju
2: katuwa
3: kula chino kuna kula
2: katuwa wecho kula bidako emu kusemu competition niliwe ya manyiru wakati wa samusanga ndo zane iPhone wapadwa chimanyi nti ye iPhone itakola gadget ye assembling a gadget ania mkwole da spare parts samusanga nebe etu walida ono yale seka no ordinary ono ya awa, iPhone ye umulimu kwa assemble ano nya design na assembling ori ya producing yes
3: yes oli in fact babeno kole mbera ya chibu na chichinga na ne akura ga isa ngiri kati mu muje mugo ono go mwacha ya aiteli aiteli kati ne muje mumulo za mwagiro
2: kumbe
3: ono si ayi ba ga wachi
2: oli atese mu mbera bonga bara niko birangira mu
3: kuroje bafu tuine miti meju miti mibi bwana bwana zina kutega we bacho
2: bafu
3: tegira tuine miti mibi kuvura njia kubatu soko dala ya kubati gawe bato, kuvura kwa duka hivi elimu no yagani jitu ndara hisi elimu sisi lakini kati ba uri au genda uzima mkuu kuhudia, kuti bati ba bakora, mubi vure,
2: auna yomu,
3: sho ya mtu wangu,
2: yele,
3: sio zombi za mtu wangu kati mungu na mbo kuganya,
2: katukula geko kumbe the owner is the same,
3: wa aji alimu kwa yagara, kati emiti meji mimi. Jitutu siza kumbira ya kachwano. Ndia jitutu ya kachwano. Jitutu ni mesezo kubandu soboro kukula. Ati mchogia nukula. Okina kamasu ilanga kumbira kuneiba. Kasari mitwe mika. Ndatebi kuata ku finding ways. Filingi jono nyamba kastoma.
2: Obutalo talo.
3: Uzo basi kutumanyi kusara. Kusara uonu. Mbubo manyi make people know, showcasing, exposing ya batigeni
2: nti omuzira, omuzira njofu. Omanyi nti hawa, chini chiri mu perfection ye chintu. Chiri kumukaka na mutima. Muli mwa abantu ngaba, ichiba gaga waziza mitima javu kuwa mikaka. Zendo
3: neo mwenye dokita ulazi ukuyi.
2: Naam.
3: Mbuna hawa taksi baro.
2: Hata wazibu nyo.
3: Kati batu loka futuwa wakafu nye takisi.
2: Bazibu nyo. Na aliyoka bama nyino kwe ndule na bala begulo waluwe operation ya wadi tamburi taksi nkade na yate hava sinzo jite kamu amanya atipa taksi the operation planet government ya jilesi ni hava sinzo jite kamu baba atipa taksi ngerate kamu negundi musinge kuba nyo wali oshegele bulu nyo akati aluga taksi ene veunz juze mangu ngerate kamu ndale yangi kendeza mweno ngezeze ziruchi mpiti divu.
3: Ama taksi mkuu mwita
2: mwubisi.
3: Nyeru singa nanga baga la kutu mwina
2: mwubisi. Atenu abamu abataksi wanya nomu zanyo. Bakutega nedule.

Ekoti nkulu we mu Kampala ng'ekubirizibwa omulamuzi Emmanuel Baguma olunaku olwaleero eddamu okwetegereza obujulizi bw'obutambi wamu n'amaloboozi obwaleeteddwa omujulizi omukulu Andrew Wilson. Obutambi buno olunaku olweggulo bwabadde tebuliika bulungi wabula nga ye omujulizi Andrew Wilson yategeezezza nti basisinkana ne Besigye ne Joel Wakaima ennaku z'omwezi 24 n'omwezi ogwa Gatonya omwaka 2024 wadde ng'obutambi bwalese bwalaze nti bwakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogwokutaano omwaka 2020. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'obuvubi Migadde Robert Ndugwa agumizza bannayuganda abali mu mulimu gw'obuvubi nti essaawa yonna bakwanjulira mu Paalamenti amateeka amapya agagenda okugobererwa mu kuvuba gayambeko okuteekesa mu nkola etteeka ly'obuvubi eryayisibwa omwaka gwa 2024. Nkuu akakiiko ka Paalamenti ak'ebyentambula n'okuzimba kasabye gavumenti esazeemu endagaano gyeyakola ne kampuni eddukanya n'okulabirira oluguudo lwa Kampala Entebbe Expressway obuvunaanyizibwa bukwasibwe Ministry y'ebyentambula kw'ossa n'enguudo. Ate nga Uganda egenda okwegatta ku nsi yonna okukuza olunaku lw'abakadde olukuzibwa nga buli nnaku z'omwezi lumu omwezi ogw'ekkumi minisita avunaanyizibwa ku nsonga za tekinologiya wamu n'okulungamya eggwanga Honorable Justin Kasule Lumumba avuddeyo n'ategeeza nga ku lunaku olwo mbwe lugenda okukuzibwa mu State House Entebbe era ng'omukolo guno gugenda kwetabwako abantu batono ddala. Gabadde mu bufunze wano ku 10.7 FM ekuleera omuntu wa bulijjo mbadde na nsumba nedhiira ogakusomera mu bujjuvu galindiri nange ku ssaawa 3 nkwagaliza amakya amalungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okay, bajita Pearl FM chikumi mumusamba kaumza mwenda ekula eriyo muntu wa bulijjo. Mwebali daraji musinzi rugena masono kuba anti muuliriza chimukula chamanyi nyo nyo darati tuyinza butabibaza. Mukirize bali musene kira musa kisinga byonna anti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze muzukuru wa jeje budda, muzukuru wa kasira, muzukuru wa kanana, kayongo, hakimu. Mwana nzalwa yebuko mansimbi mazoku banga anterera emabega we mizindaro program bajita News Hour ebera sawa namba gaba mawulire okwetoloola ebitundu byeggwanga ebitali bimu abasasi baffe tuba twamazedde okubanga atuba sindika mu luzungu oli kyayita deployment tuba deployinga ne tuba gamba nti gwe amakanda gasimbawo nawe gasimbawo tuongeroge na maso nukubanga tu gafuna okuva mitundu begwanga ebitali bimukali no so far bama zedo gina maso nukubanga batuka ndabye kuwa nusigi nungazinda ganti mukono nsonga zigina maso nukubanga zitambula kachiko ka parliament so far luwa kachiko ka parliament kubo obu kwasaganya nsongo obu ya wezebio taka kasimbie dama kanda mubitundu biri ebye mukono musasu wafika na mwanje Beno ni Kamara ya tuseda obu yobo. Tugeda kulingizako mundamuruchi kurukuru gwanga na magembe joweri ya jari agenda kubatu wa ebidiyo tugenda kunu nyako kumusasu wa feka sekende Francisi oyunaya mazedo gena masaru kubanga atuka Buliaba Hamida oyunaya mazedo gena masaru kubanga atuka songa ate nabadada Hamidu Waswa naye twamazedo gina masoro kubanga tumu deployinga na Nsumba Nadhira makanda na yeye aina we agenze dawa okubanga gasimba umsasu wa Femubiru Ali Alhaji naye mazedo gina masoro kubanga aterera so filu ditwa mazedo gina masoro kubanga tujefuga bintu bya pale FM biba byanjawulo sawa nyapa kamukaga tuba tumazo kubanga twefuga amayengo gebye mpuliziganya bwezi ingira mukaga paka musanvu ekisawo kyebya mawulire ekyo nachonga tugena maso nokubanga tuchisalako ekyo kibaita Pearl of Africa Radio kakati mufiru diwona buli amagamaga simanyi bwoyitaba na mawulire nga toyina mu mawulire wa Pearl of Africa Radio iyo ne sigalange baluwanga press conference kiba kibulamu kibanga bona ba nemva na inga temuli munyo bwoyito lukungana lwa na mawulire no magamaganga abaparu tebali uwo kiba kibulamu kale nabali mbitundu byeggwanga ebitali bimu mba nja kubasaba kona kumuno omugamba aterere solo kubanga tutambula mu bufu obwo abali masekati g'ekibuga Kampala abali mbitundu eri ebye gayaza abali ebulamu abali emukono abali ekamocha abali ekitetika kasule mudasi mu kifumbira achema nyimwe na jemuli katuwa gada kubanga tuingira firudi tulabe bwa imiride
1: uli wakati mu program The News Hour mwofunira maulire ngawe gaka gwawo okuva mbasa siba fabinja ulo okwetu ululi gwanga lyonna The News Hour okuva kusawa mukaga paka musambu ezo mutuntu The News Hour.
0: Okay, bajita Pearl FM chikumi mumusamba kamuza mwenda ekula eriyo muntu wa bulijjo. Kanso kere ku ministry y'ebyobulamu ndabe kiche kiriyo ate tugene masoro kubanga tutegera ekiriyo buyobo. Eyono twasindikayo omusasi waffe Buliaba Hamida. Woyita ensonga nga za byabulamu nga olaba temuli Buliaba Hamida omanya nti oyo yena azeewo abagezaako okuba nti yefula kyatali bangi bamanyi okwerimbika mu linnya lya Pearl FM natuuka mu kitundu naga yenze gundi naye nga si ye kati kanoonye ku Buliaba Hamida bona tulabe ensonga nga bwe ziri Buliaba Hamida oli ludda wa
2: ndi wano ku kitebe ky'ensonga ezikwata ku byobulamu mu ggwanga ng'ekitongole kino ekivunaanyizibwa ku byobulamu mu ggwanga olunaku olwaleero kiraze okutyoola omuwendo gw'abantu abakwatibwa endwadde oba obulwadde bw'akamwa nga bagamba nti obulwadde buno bweyongedde nnyo ng'okusinziira kunoonyereza kulaga ng'abantu obukadde 17 nga by'ebitundu 37 ku buli 10 be balina obulwadde buno okwetooloola eggwanga Nga okusinziira ku bakulu wano okuva mu kitongole ky'ebyobulamu bagamba nti abantu abasinga okutawaanyizibwa obulwadde buno be baabalina endwadde ezitasiigibwa omuli sukaali, akawuka akaleeta mukenenya, kookolo nga bali ebitundu 8 ku buli 10 abakadde nga bano bo bakola ebitundu 5-2 ku buli 10 ssaako n'abaana abato abali wakati w'omwaka ogumu okutuukira ddala ku myaka 6 nga bano bakola ebitundu 3-5 ku buli 10 wabula okusinziira ku kamishona avunaanyizibwa ku ndwadde ezisiigibwa kuva mu kitongole ky'ebyobulamu Dr. Stavia Tuliahabwe ategeezezza ng'obulwadde buno obwakamwa we bukwata ekifo kya 11 ku ndwadde ezisinga okuluma bannayuganda ng'era abagenda mu malwaliro. Dr. Stavia okwogera bino asinzidde wano mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde wano okusobokya Minisitule y'ebyobulamu mu Kampala era ng'asinzidde wano n'ategeeza nga bwe bakyaliwo ekizibu ky'abasawo abajjanjaba obulwadde buno obwakamwa mu ggwanga ng'omusawo omu mu kiseera kino we twogerera ng'omusawo omu akola ku bantu 11 ku bulwadde buno ekintu ky'agamba nti nno si kituufu era nga kino ekintu kikolebwa olw'okuba nti eggwanga lirimu abasawo bano abavunaanyizibwa kujjanjaba endwadde eno eyakamwa. Ate eyo Dr. Mubangiizi Gilbert ng'ono omusawo mukugu mu kujjanjaba amannyo awadde abantu amagezi okukendeeza okulya ebintu ebiwoomerera kubanga eno y'emu ku nsonga eviiriddeko abantu okulwala endwadde eno eyakamwa n'okusingira ddala mu baana abato ng'agamba nti abazadde bangi bawa abaana baabwe emmere gye batateekeddwa kubawa emmere ewoomerera ne bagiba paakingi era nga bagenda ku masomero ne bagibawa. Ate nga we butuuka mu baana abato bano abatanaagenda ku masomero agamba nti ekizibu kya siraku eddagala lye tuwa abaana baffe nga bakyali bato nakyo kizibu ky'amaanyi nnyo ku ndwadde eno era ng'agamba nti abazadde balina okwegendereza okulaba ng'emmere gye bapaakingira abaana nga bagenda ku masomero era n'eyo gye bali awaka nga bagyekenneenya okulaba nti nno tebeeramu nnyo biwoomerera. Era ono akubiriza abantu okugenda ng'okwekebeza amannyo ng'obudde bukyali basobole okufuna obujjanjabi n'okuyonja amannyo gaabwe nga bakozesa eddagala eririmu ekirungo kya fluoride. Agamba nti ekirungo kino eno kirungi nnyo nga kiyambako mu kugumya amannyo era abasawo bano basabye bannayuganda okuddukira malwaliro ga gavumenti okuviira ddala ku malwaliro agali ku mutendera gwa health center fo nti obujjanjabi bwakamwa gye buli mu malwaliro era ng'ono agamba nti olw'okuba eggwanga lirimu ekizibu ky'okuba nti n'abasawo batono nnyo abajjanjaba endwadde eno n'omuwendo gw'abasawo oba abatateekeddwa kujjanjaba ndwadde eno nagwo gweyongedde so ng'asabye abantu bwe batuuka mu malwaliro ago beekenneenya nnyo abasawo n'amalwaliro eyo gye baddukira okulaba nga babajjanjaba obulwadde buno.
0: Amida
2: anti kayongo
0: mbadde njagala kukubuuza bwe bagamba endwadde zino ezaakamwa baba bategeeza ki omumwa gwe guzimba kiki?
2: Nedda kayonga endwadde ezaakamwa mulimu okubeera nti nno ng'obulwadde buno busobola okubeera ng'akamwa kukavaamu olusu olutali lulungi ng'omumwa otwalidde n'okubeera nti nno amannyo okuba nga galwala wobeera wetegereza nnyo ekiseera kino kyetulimu abaana batawaanyizibwa nnyo amannyo naddala abaana abalwati okuva ku mwaka gumu okutuuka ku myaka 6 balina ekizibu ky'amannyo amannyo gajjamu ebituli ne gakola black nga gafuna obuwuka obwo obugatawaanya so ng'ate era y'ensonga y'emu erina mu bantu abakulu batawaanyizibwa nnyo amannyo okubeera nga gabaluma n'okubeera nti no bavaamu akasu akatali kalungi.
0: Okay, tuyanzisa nyo tuyanzege buliaba Hamida. Okay, bajiita pale FM 10.79 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Nze muzukulu wa Jjajja Buddha Kayongo Hakim. Tuli mu program News Hour. Ebasa wa namba ya bya mawulire. Kanonye ku kasekende Francis ambulire wawali na kiki kyali nawo.
1: Oli wakati mu program The News Hour. The News Hour. Mufunira mawulire nga bwe gaakagwawo okuva mu basasi baffe ab'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna The News Hour okuva ku ssaawa 6 paka 7 ez'omu ttuntu. The News Hour. The News Hour. The News Hour.
0: Okay. Bajeta pale FM 10.79 ekkula eri omuntu wa bulijjo muzukulu wa Jjajja Buddha Kayongo Hakim nze ndi mabega w'emizindaalo program bajeta News Hour ke kaseera pale FM we yefugira ekisaawe ky'ebyamawulire ebasaawa namba tukavalinga ebitundu byonna eby'eggwanga Kasekende Francis. Kasekende Francis.
3: Omukuru Sibo.
0: Ori ludda wa era che chiriwo.
3: Omukuru.
0: Sibo. Kasekende.
3: Omukuru Sibo.
0: Kasekende chichi chichi tuse kusimu ya Kasekende.

0: kugamba ti mugenda kutandika omwezi ogw'omukaaga omwaka ogujja gwe guno gwe tulimu emmotoka zigenda kukola inspection n'ezo emmotoka eziba nungi tezijja kutambulira ku mukolo ye message yali jajeno Katumba nga simuwaliza era message ezo zibadde zituggyamu wansi naye ng'abantu obuzibu buli ku nsimbi ezo ensimbi zakendeera mu bantu enyingiza ya ntono ate emmotoka zibalibwamu sente entono ezizirimu ezizirimu ate oli ng'ayagala okugyamu then ng'agyamu bugenyi bw'amateeka oba oli awo oba mu kweyiyawo nga ennaku webakyogera nga tagoberedde mateeka ye ne kyono kyaliko okweyiya weekuli okugoberera amateeka kyekikulu olw'obulamu bw'abantu bannansi bannayuganda
1: ab'ettaka yongonzikiriza ebisinga ku ebyo tugire nga tubikuŋŋaanya oba oli awo muliza palesemu okumutuusaako mulegafaagana ddako
2: Okay, tweyanziza nyo tweyanzege omusasi waffe Kasekende Francis. Oyo twamusindise asobole okulondoola eyo ensonga era nayo tulabewa gye binaggwera. Oli ku Pal FM.
3: Oli wakati mu program The News Hour. The News Hour. Mufunira amawulire nga bwe gaakagwawo okuva mu basasi baffe ab'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna The News Hour okuva ku ssaawa 6 paka 7 ez'omu ttuntu The News Hour
2: bagiyita Pal FM 10.79 ekkula ery'omuntu wa bulijjo mwebale nnyo mwebalire eddala gye musinziro genda maaso n'okubanga muwuliriza tulimu program News Hour Haji Badri na Masanga ubali kubanga otumbudde na abadala mwina mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu Kanamwanje Benoni Kamara
4: Naam
2: Oli ruddawa
4: Esawa eno ndi mu kibuga Mukono wali ku kitebe ekikulu oboolyawo ekitwala ebyettaka mu Greater Mukono giwandiise Mukono Land Zonal Office nga muno etwaliramu district ziri nnya okuli Mukono okuli Kayunga okuli Buvuma nga kwotadde ne Buyikwe mu kaseera kano kakati no bwetyo paramenti ng'eyitira mu kakiiko kayo akatwala ensonga z'ebyettaka amayumba n'enkulaakulana z'ebibuga ababaka abawerera ddala 15 bwe batyo bakyaddeko mu kitundu kino okwongera okwekenneenya akakiiko kano nno bwe katyo kagunjwawo ebbanga si ddene nnyo emabegako awo era nga bw'oba otunuddemu ensonga kakatandika okuba nga kazitambuza okufuna okwemulugunya kw'abantu ku nsonga z'ebyettaka oba oliawo kyekisinza okubeera nga kibasikiriza okuba nga batuukako mu kitundu kino kakati no olwaleero bwe batyo nga bakulembeddwamu Edison Rugumayo omubaka oyo akiikirira abantu ba Ntoroko awali mu bugwanjuba bw'eggwanga basobodde okubanga akulemberamu ababaka 15 nga bwe nkutegeezezza okuganyiwalako mu disitulikiti y'e Mukono kati no olugendo luno lugenda batwalira ennaku wazindabanya nga bwe bafa e Mukono bagenda kugendako wali mu disitulikiti y'e Jinja bagendeko mu disitulikiti y'e Mbale bajja komekereza nesoloti mu bendo eryo ery'obuva njuba kakati no esira bwe batuuse nno ku disitulikiti wano ey'e Mukono ku kitebe ekitwala ebyettaka nga bwe nkutegeezezza disitulikiti sezenya basinze nnyo okubeera nga beetooloolera ku nsonga ya Njeru Stock Farm Njeru Stock Farm eno nno ettaka lino lyali lya gavumenti bwe batyo naye nga mu kaseera ke twogereramu waliwo ensonga n'ebibuuzo binene nnyo butya omukulu jeno otafire bwatyo bwe yasobola okuba nga afunamu ekyapa ekiriko faamu eno kakati no wenzijidde ku mpewo mu kaseera katono nnyo bwe batyo omukyala Dorine tumushabe nga yakulira offices zizino abadde agenda maaso n'okuba ng'awa alipoota ku nsonga ezimu n'endala bwe zityo ze tujja okuba nga tubatuusaako mu mawulire gaffe aganaddirira ku lwakikumi musanvu

0: afuka ne bwaba yakeba kawo 3 hours abafuse
1: oyo tasumagira ko mukirase obangata others
0: oh
1: ena akuze mu bukuru oyagala akwagale ngabali be walera nobera nabo nokuza nokola chi nono musasire rabo obokolima tokolimira nnyo mukya
0: mwana oyo omwana otomukolimira
1: so abazadde bakolima
0: soko nonye nasulira wa gap
1: oyinza okuba manyito nga togenda nakwebuuza naye nga wandirwanye kulaba nti omwana ono omukomyawo gy'oli so si kumukolimira nti ndaba naye azadde abaana naye bali mukyawa naye nga tebwera bidde nti ensobi yava ku ki
0: kugwe temwakwanagana n'omwana
1: tewamuyonsa
0: tewamwagala
1: tewamwagala
0: temuwa birabo
1: tewamuwa birabo tabijukira ne mulaifu ye tolimu
0: temukuta njala
1: tolimu akulidde mikono gy'aba stepmothers ayagala ba stepmothers bali mama tonyiga
0: wabula akantu katono nnyo waliyo omwoyo omubi omutonde n'atonde nsaba Allah tutasa okutuyisamu abaana balina emyoyo emiki omwana omubi kulwa kwono omulabira ye mwana nga kituufu maama wa muyisa bubi naye nga na buli gy'olaga gy'abeera nayo naye abayisa bubi naye waliwo omuntu nga mulungi nnyo eri abalala ate nga si mulungi eri maama oyo gwe tugamba oyo maama weebuuze
1: kiki
0: abasomesa tubuuza nti lwaki omwana ono afuna 90 mu English subject gy'ensomesa ate omumo n'afuna ana kati nawe omuzadde weebuuze lwaki omwana ono ayisa bulungi basenga be Nate nga nze
1: tam. Step mother be.
0: Hey, ateze tam.
1: Wani gamye tibandi ba muyisa. Lwaki bata aba kulembeza tena alikanze ya muyu ya mu
0: Hey, lwaki nza ino musayi mu ye, ino musayi gwange lwaki nza mpisa buchi.
1: Au nange kimba.
0: Kati otandika okunonyengeri ate.
1: Ndi mukomyewo abana bamwe temubakolimira. Temubogerera. Tyanze munanga abana bavako ntulira ba wolola bakolima olati bayiga nti akalimi katonzi. Omuzadde katonda wa kunsi. Bwana akolimira omwana ono mukwe kenyini umuzadde omwana takula mu bakadde bi
0: era okyasobola okubawa ebirabo wadde bakulu
1: kyendaga omwana muwe ebirabo
0: wadde mukulu
1: omwana mwagale
0: wadde mufumbo kati
1: tandika omulaga kumukwano gwatafuna kuba naye agwagala
0: webale nnyo
1: bananga agwagala bana ekikabya n'amaziga abantu abamu bakaba amaziga n'olaba olinga kazi mba wangeza bananga tamiza kigeza mama
0: waliyo n'abantu abakulu abakaba amaziga nti abaana bange lwaki tebanjagala gye bali n'omusanga nga muza sharifa naye nze abaana abange nabakola kinjagala mbaito tukole eddalasa sharifa gy'osomese nomugambye nti soke tutule tubasomese tubajjukizeemu katono bambi nammwe abaana abali ku rediyo bambi mbeegayiridde bamaama mubaagale
1: mubasonyiwe kubanga banyiibi mitima mikalu
0: abaana
1: sharifa obeerako ku TikTok
0: Nenda.
1: Sometimes, okay, maybe, maybe not. I've seen stories. Ngori agamba nti mwe mumanche baita mama wange che yankola.
0: Nga chibi.
1: Nga mama amuzalira ddala.
0: Nga yamukola ekintu ekibi.
1: Oyo mama amuzalira ddala Allah kwa ngamba.
0: Mpisa bulungi. Okusinga kumukukutata.
1: Ekitegeere. Naye nga bye yakola tebimwagaza. Nemba nga omwana yeralikirira nina ekibi eri Mungu. Omuntu kwa ngamba njagale nga yankola bwati.
0: Musani
1: we existing atono kwendi nokola ki? Okwagala naye tebote befuddeko.
0: Musani we
1: akole bibi. Iya bana bo mwana nasembera te ina mugobaganya. Okitegera.
0: Nga tamusanyu atamudira.
1: Nga umuzadde yasobya omwana. Oyimwamba yafe yabaganda endalo ogimanyi? Nzadde tasobya.
0: Aidi alaba amusobezza ki? Okumuwa bulo muteeka mu kube tu.
1: Musadde asobya oba muzadde tasobya.
0: Asobya omwana singa tamusomesa ddiini awaba amusobezza.
1: Kyoka
0: oba singa tamufuni ya tatu oba mama ine dini aba mazo musobya kuba agenda kusoba olomuzadde oligo amuzala mata ina dini so nore bigambe bya bechitibu abatuuliriza abaana tubagambye muddiremu ba mama bamwe ne batata bamwe bambi mubasonyiwe mubagale olaba musonyiwe abantu abalala batali abo muberenga mbagana omuzadde omwana musonyiwe bane twagalane dunia tugenda jivako buli akyali ko mulamu
1: babe tazaga
0: hey,
1: bajirina jemuli na

Allah subhanahu wa ta'ala gantu wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub yenna wechitibwa obonero wa Allah subhanahu wa ta'ala mazime chichira ganti ati Allah subhanahu wa ta'ala mkuwa Allah subhanahu wa ta'ala chita mulimu obutamu ogere la komu before vita sani de nga okumu ogere la komu toilet omuntu okwasimana nagati alhamdulillah techikirizibwe kyosi kituufu obugani subhanallah nga oli munda mu kifo awamalirwe kyetaago Allah tayogererwako mu bifo bikyafu ebitasaanira kitiibwa kye era oyakusigana nga abasahaba nabi sallam bwebaalinga bakka wansi bwebaalinga basse wansi bwebaalinnyanga waggulu abagati Allahu akbar ng'ekibagambisa ekyo kugamba myoyo gyabwe newankubadde nga mulinnye ku busozi waggulu waliwo akbar ay akbar ala kulli shay waliwo ali waggulu wa buli kintu kyo naye Allah subhanahu wa ta'ala bwe bakkanga mu bifo ebya wansi ng'omuntu bw'ayinza okubanga abadde tugambe ali wansi wa lusozi jase oba wansi w'ekinnya bagani subhanallah bwe bakkiriranga wansi nga bagani subhanallah nzijukira nti kimu kwebyo byajja kuva kubo nga batukuza Allah subhanahu wa ta'ala n'okuba nti si wa wansi tasaanira bifo byonna byabwa wansi ekyosaana okukimanya mpuliriza abuzize ekibuzo kinyala okutendeka kwekyo ekibuzo era wano tufunawo ekirala ti Allah subhanahu wa ta'ala laisa fi kulli makan tali mbuli kifo kyonna ng'abantu abalala bannabbidaawe bagamba n'abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala kubanga tasobola kubeera mu ttooyi tekisoboka tasaanira kubeera mu ttooyi tekimusaanira wakati wahuwa maakum aina makuntum naye aliwo munamuwona mumbeera muli kiba tekitegeeza nti ali mu buli kifo kyonna oba ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum tebabeera abantu basatu abeyawudde okujjako abeerawaako na ekyo tekitegeeza nti abeerawo mu kifo ekyo wabula ali waggulu w'ebitonde byonna waggulu arshiye subhanahu wa ta'ala yamanyi butya bwali waggulu arshiye fe yatugamba nti ali waggulu arshiye kyetukkiriza kyaba tukimugamba batukyogera ku ye yamanyi subhanahu tetukumukuba ku kifaananyi wadde okuba ne kaifiya tyoba ali bwati oba ali bwati tukkiriza nti ali waggulu arshiye waggulu w'amagulu omusanvu okulaba kwe okumanya kwe okuwulira kwe okusaasira kwe ebyo biri mu buli kifo kyonna wabula ye tali mu buli kifo kyonna bwe kiba nga mwezi n'enjuba bitonde birina ekifo ebiri ku ggulu bitambula omuntu abiraba waggulu naye nga omwezi oguli e Uganda ogwaka e Uganda gwe gwaka mu America ogwa enjuba eyaka e Uganda eyaka mu America ng'eri emu naye nga omusana gwayo gusobola okubona ensi yonna gusobola okutuuka mu buli kifo kyonna nga kitonde fanana kitya ku mutonzi kiyinza kitya okubeera nga tekisoboka ku mutonzi okuba nga ali waggulu w'ebitonde byonna naye ng'okumanya kwe n'okulaba kwe n'okusaasira kwe biri mu buli kifo kyonna n'okubonereza kwe asobola okubonereza ekitonde mu buli kifo kyonna ky'aba ayagadde subhanahu wa ta'ala ekisaana kibeere nga kimanyibwa kwekyo kibuuzo kibuuziddwa ekyokubiri omuntu ono ali mu ttooyi awuliriza asobola okubeera mbeera ya mirundi ebiri asobola okuba nga akikoze kasdan ng'akiruubiridde tikabeereyo nga bw'awuliriza puroguraamu ye emuwoomera eno bw'amala ekyetaago oba okuba nga yeerabiddeko leediyo n'agenda mu kifo ekyo neyejjuukiriza nga byonna ebigenda mu maaso ku leediyo abiwulira bulungi ng'ali mu kifo ekyo tugamba nti sikyakitiibwa omuntu okuba nga ali mu kifo ekyo ng'eno bw'awuliriza Qur'an n'embeera y'ekifo ekyo okusinziira ku muntu embeera gy'abeeramu ng'akigenzeemu tesobola kubeera nga eretera omuntu okubeera nga afokasinga ku byawuliriza ng'amala ekyetaago naye tesobola kugamba mu kiseera kino